divai na masabu. Mula birebinyo byo nyamuhanga kasondiri burabo ngoko obali oboku wabo wo mohiko kondulia. Wali okondulia obolego bakesu bibwa ewabo mu kyojuko wabo na nyamuhanga oku wabo niyo si bayite ira mpangalia ibyo si bayite ira mubanganywa bakeso ngabyo ewabo kunde iba biri lusibwa omabukobe bakasu bibwa ewabo na nyamuhanga oku wabo nikuwambo omwatsi nyamuhanga akarabekawo mulabira omusobuli Isaya nyimwatsi urichirania shimukwebo ba mukeso be wenyu amali wa mremo ake bahegulwako na nyamuhanga huku wenyu kwesi ne tutukagalawa monzera mberere mberere omuchiwo chetu kino tulimo meni manji tulimo tsuru nyinji shutukalabamo nyamuhanga ke watino situ twe maha situ tunikale mtema tuli twe tuisuba yokuyemosa kundi ye Musa yonavo ikete roho yetu. Msaada wetu ni katika jina la Bwana, si katika jina la mtu yeyote. Nyamuhanga Musa yonavo ikete roho yetu. Noyuka ikete roho okunyamuhanga amulu anemumina minibwa ni Pauli mukwenda nga kisosekanio nyamuhanga katulebeka mukusumi wakabiri obo munawire. Pauli mukwenda kasakira bakristo be Roma anio mongomo. Abri mina miniba sana na Kristu eriko kochika ekyerekatwa nere trekwa omongomo sana no bukiria bukuwe oku Kristu ipwa ina nyomo chekecho tromu waka bora ba Kristu ba Roma tino se abine chino na cheke echa ngaba katula oko nyamuhanga oku wabo nindi ukasya tukatula oko lanzuru wa Kristu obulego kote erihanja hanja kote erimi na minibwa, kote nzala, kote ndumbu, kote wiko, kote muyali. Ibwa omobyo siyabiyo, tulingene nambanji omoyo watuanza. Nikuwa mbuka watile wiki irewa wa Kristu Beroma, nobo tu kutia mnawire, tuetuka ala wa mzera shosi, atisa vene cheke, changatuka tula okolwanzoro nyamuhanga. Kunde wengo wetu, ulimuwe alebe nyamuhanga, Musa, na situ wangayo kuna kunyamuhanga kunde iye yutu hirireho no mukatuka humulono ama betuhu amu itukesa gana. Ngu wa mutuline nzumo eri ikateroku iye se abene chenone chicheke ichangale kia itu heri ya wiki irabuku wetu oku Kristu. Na Kristu yusha alivya utabiririvi chosi abetulaganera. Chamareka omongu mbeye mnawire ebyo nyamuhanga la nire chitunga eche Israeli mula biru musoboli Isaya omusomibumbere bomu nabire chekasha barerera omuasari ya Kristu. Omu Kristu nyamuhanga akasa marira bosi abakagalawa. Abosi abagero nyamuhanga akasa marira bo nere bahegurira ubwari buku wabo. Engumbeye munawire ima tukangania byo borora rora. Mulu Kristu akakanya imikati abosi abakagalawa abosi bakuri enzala bangasonga echereria. Kristu awetwa mutima owaka kubulie. Na akasa marira obole mundu omubali bukuwe, obole mundu momagali ukuwe, obole mundu meyetawe ukuwe Kristu anamusa marire. Ama kole chitiko teko echerika nyiri mikati ewe kumula vya bandu vya ngalia. Mutuko wambu mwaye hengeka na manoba mkwa merida bama ya muye yeka uwata yeka uwata ama ya akata ya lukirayo. Mbumuko liwe webo ya shawo loka mkandera. Aka ya visama abandu wakabulira ya vaya mubu kondola na ya uri ya visama. Nelio, mwata iha ni ya kuhu, atumukasi ndeno yovu, yeye. Mwaka niri yavo, okobili viru wa mivanya muhanga, wamiri na nemu kaniri yavo. Nelio, wabili wabili, atuamu wabalimbi ya kupa kabura Yesu ambono, trabu rabo trahu te bagende, wabili ira. Bagende, waya yegu lirabule mundu wakali, kundi hotu leha noni luku esese, sehali chalia. Na Yesu wabili ya subiatino, muhebo wakali.